0: mene mukushita pakufuna kuti anthu azindikire ufulu umene ali nawo pamene akwera galimoto.
1: Ife ngati likulu la zamtengatenga timapita ma station mosi kukaulusa uthenga wakuti ulendo wake munthu ngayende bwanji, ngakhale driver ndi kobradori ayenera kupanga chiyani kwa iwo wanthu kuti ulendo wawo ukhale bwino. Timapita umeneko kukaulusa uthenga wakuwadziwisa kuti mitengo ili mwakuti driver wakobradori wayenera kuti adziya samala bwanji, ndiponso iwo wakaona ngati zinthu ngati zimenezo tawuzazo malamulo amene tawuza kuti driver ndi kobradori siya akukwanirisa kapena siya akuchita, iwo timawuzanso kwatsimikiza kuti mukhoza kutani kufika kulukulu.
0: Ndi chiyani chimene driver ayenereka kuchita chomwe kaya ayenereka kuti asachite chimene anthu ayenera kuulula kukudziwitsani? Malamulo akuti bwanji kwa driver pamene akunyamula wanthu?
1: Driver chimene timatsimikiza chenicheni chakuti ngakhale kuti driver akupitiriza velocidad ya pamwamba, alikuendesa ndi velocidad ya pamwamba, akathamanga kwambiri, iwo wayenera kutani kumudzudzula driver. Akaleka kumva akongofika pa posto ina iliyonse ya polisi, akhoza kutani kuulula kuti driver ali kuyenda mothamangisa zidi.
0: China
1: china cha driver china cha driver azi ngakhale kuti ngati iye yakudzudzulibwa ndi wanthu asa kalipire ayenera kuyayankha mwabwino, ndiponso ngati akudzudzulidwa iye wayenera kutani kuchita zimene wanthu akuta ali kupempha asati kupitiriza iyayi, alipo wena driver ina kwadzudzula ndi amene amatani amafuna kupitiriza. Koma ife wanthu tayenera kutani zonsezi kuzulula, tisakhale nazo mu mtima au kapena kuti ayi mantha omwa kuti mwakuti ayi. Munthu aliyense wayenera kunena zimene akuchitidwa zomwe iye siyakutani siyakusangalala nazo.
0: Kumbali ya muwawena mamwazi oledzeretsa ndi uthenga wanji umene mungauze wanthu komanso madriver?
1: Zimene tingafune kuwawuza madriver zakuti adziyende opanda mowa mutu, chifukwa mowa umasokonoza. Ngozi zambiri zikuchitika munsewu chifukwa cha madriver wakuledzera. Wanthu akaona kuti driver wamwamowa ayenera kumulula o akafika pa posto polisiyali.
0: Kumbali ya uyu kobradori mwatiso pali zina zomwe ayenereka kuchita kapena yayi?
1: Kobradori zimene iye angapange kuti ndalama iye ayense munthu amene afuna kuti amukobrari ikhale ndalama yoyenerezedwa ndi boma imene yakhazikisikidwayi, osati ndalama imene si ili yokhazikisidwa. China chakuti kobradori amayankhanso kuipa mapasenja wayeneranso kutani aziyayankha bwino.
0: Aziopereka ulemwe. Ndithu ino munatchula kumbali ya ngozi zimene zioneka ndithu misewu yosiyanasiyana ya chigawo chino cha Thethe, nthawi zina mwati yayi kumakhalanso kuthamangitsa koposera muyeso. Pakufuna kupunguza ngozi zimenezi inuyo azamtengatenga ndinto, koma ndi chiyani chimene mukuchita kwa masonga ti paliwe na mwafuru.

Mtoto ni nguo, ni nguo na shkola ngabe. Vyanzeje tukanyekeni, mamuna enda matamuka na kazaje. Tukamalawe.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bukepo, tera mukufisesi mwadidi, pinafida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimu anu botari, botari, botari. Mbawa lukuza o avesereni.
1: Sim. Mwana kuni nseka maningi, dina kitatani nipano.
2: Mama.
1: Mwana kuni nseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchitamezi miye mitato, mwana anga kuduwa. Ningaenda kushikitani nkapata chini. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chini. Entaan chitomi kuna kuna mai. Hindi kuna mai, nikatomi kumfunza. Mai, wananga wananipa sampo nzeru. Chendi, wananga. Chendi, chendi, lekalira zaya, lekalira. Chendi kuna yafu, chendi kuna yafu. Da sensa mai, da sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
1: Shii. Mjine mai, nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai. Shii.
0: Mazalare.
1: Ande.
0: Shii.
1: Na mzukuru anu.
0: Ande.
1: Alukune nseka mai, kida ndizesa. Kunyumba efini kama didi nkabe mwana kuninseka. Mwezuno chitatu. Olero mpida chitani mwintitomembu kuna kuna mai. Katumipange mpun zero mai.
0: Apo alukupi mwana.
1: Wansia. Mwana sona. Datzana mzukurani.
0: Sona adafunzani masalari masalari nji.
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Mzukurani mwandua karota.
0: Sida nduwa ratai. Ndo mwana maka onda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato marini.
1: Hii mwenzunu kwa chitatu.
0: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanawe.
1: Tikaenda shipitari mai. Tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu. Mukapangwa tani weku.
1: Tika vundwa tomari uyu. Mitombo hii. Mafebri. Anji.
0: Alikuja mwana.
1: Nkhabi ni alikuja nkhabi. Nkhakuja mai mwana.
0: Tobwe pana. Tobwe pana. Watani kufanji. Ndi papi panapa, ndi papi.
1: Mata manungu wache nseni maya kumuka.
0: Ya nje nda mwona mwana nga maka kalbi hacho kukumene.
1: Endi maya.
0: Kama api mbepe chitatani pepe.
1: Pemi imu ndi muna nzeru kwa mundi makuru.
0: Nzeru zachi mwana nga sabarali kapi na mwoneni nzukuru wanga tepa.
1: Penti tomuka fora maya.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tende.
1: Tende, tomuka enda.
0: Apo nyaruswa achi. Se?
1: Mai pamtunda hapo nepa kakala na kazu nangu pepali pamtunda pali mai.
0: Ntunda ipi mwana nga nzeru za barali kala pinoneni nzuku wanga tepa.
1: Leka nili katai.
0: Kabe funa lida ini.
1: Funa mulili.
0: Panu ne mhamfu mamondo alibu.
1: Kabe wangisirani kumempuri mamai.
0: Ntunda ipi mwana nga tendi.
1: Apo pasogolo pali pali mai pamutukulu pali.
0: Tendi, tendi. Usajua hapo.
1: Tendi,
0: mwana nga tendi.
1: Tendi.
0: Kasi mwana ni mbaliki.
1: Baleni.
0: Bwela kuna.
1: Baleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Rekalira bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja mwana?
1: Ndampasa maengata ira sakonda. So nga mamazi pangono. Pipala sasutampe ya kuriyeli bozi.
0: Si.
1: Haa.
0: Kama anafana kunichitira mkambu ini nzukuru wangambani.
1: Eno mai. Nga pijiwa bondi pana nzero za timara kumbu.
0: Kama andada wanji ni mwana makula kare.
1: Indi. Indi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Haa. Tafika.
0: Mkada ndapo kare nkabi.
1: Nkabi.
0: Tende, tende.
1: So. Tonya kwa penembo.
0: Indi.
1: Haa.
0: Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
3: Ah, kuno kono?
0: Inde.
3: Eh, fikani, fikani, bitani.
0: Mm-hmm.
3: Mm. Ah, mbutu njeneshi.
0: Andi.
3: Indi, kala nipashtera. Chisi jatu china kalirefi ndi jeji.
0: Jitepo, mama, jitepo. Kwa yukari hapa, nyati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Nipasi kuno mwana, nipasi kuno.
3: Madzi afike?
0: Madzi, penu.
2: Madzi.
1: Ini nkabi, madzi.
0: Una madzi?
1: Kabi.
0: Una madzi?
2: Madzi.
0: Andi, mpafike.
3: Awa mazi yao.
2: Kwana.
0: O kwana?
3: Andi, munatimanga.
0: Andi, tamangani. Mwama swano maonakari.
3: Indi.
0: Mwana usha kuninseka.
1: Dika pidiri mbuku misoro.
3: Ah, musafuna mulongi na ayavwanga.
1: Musafuna mulongi na ayavwano.
3: Wenu munandivisera vyano vino. Andi, kalidine, niko vangu wizi. Wati! Funabwera ntu hacha basa kadimwe. Mama.

0: Io. Ndipesere nesika namwe.
1: Omba.
0: Mazamo mutamanga.
1: Omba.
0: Ndi ndi kunyaluso.
1: Omba.
0: Nga ndipangi kubide ntemkisa mwana uyu.
1: Omba. Mwana
0: muna pigumana. Mwapa shamali.
1: Omba.
0: Ndipesere nipe didi.
1: Omba.
0: Ndienda dazire mwapani mwazira na mwana uyu.
1: Omba.
0: Mwana ndi kumona li kubva kupa.
1: Omba.
0: Kubva kupa ndienda chiri mimba.
1: Omba.
0: Nisabwera mpata mabondo.
1: Omba.
0: Nisabwera mpute mansoro.
1: Omba.
0: Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai.
1: Omba.
0: Apa hadalodzwa tai ndi mizimu yakwapewa che.
1: Omba.
0: Ndi nambasanyatwa.
1: Omba.
0: Kudabawa babache.
1: Omba.
0: Ndi mizimu nambasanyatwa ishi.
1: Omba.
0: Imu ngabi ikanzembi.
1: Omba.
0: Ndi ikanzembi imu?
2: Ngabi.
0: Agomu wakunda ikanzembi. Muntu anakutatani. Muntu anajatani.
1: Ife nzembi tisapidziwa ife.
2: Nei, nenda, tisapidziwa, ayavuwa omba.
0: Mm-hmm.
2: Na zinombana na ikapondo nzembi.
1: Ngabi.
0: Aha, agolero, mungu saka anji china sakemu. China sakemu njanya, bada kakuti mwana nguloziwa, wano zino bada fachino, kare. Mumu daduara chino, kare ini. Ndimizimu na nsanya, mwabasha wali. Kusipepa, musafunika kutimwe, musaka kuna ufa, mapira, asaja mapira. Hanaja mpungarai, hanaja mapira mangarai, asaja mapira. Mugodane, mwikinzembe, mwava.
1: Omba.
0: Muli kunipesera pedidi?
1: Omba.
2: Anawanga mzukuru wanga?
0: Mwana kuwangira hatu mbatamanga. Munga maika nzembe gede na buka mbatamanga panzembe pale. Kwa nabatamanga kakamu, kwa nabasenzeka kuna nzache. Mwapa shamwali?
1: Omba.
0: Munga kunda kupiwangiza? Mizimu na zaneta. Mungu anatambira. Mwapa shamwali?
1: Omba.
2: Apo tinaikira kupi mizimu kwa kumba wanga ini vano ya vwachi.
0: Anaikira kuna machi. Kuda balwa mbabachi. Ndi kutafuna kwa nzembe, kuti babache, mbuyache, atambile. Mwaba, shamali. Anataka ika kunyumba kwano, muna uzinza.
2: Mhadi.
0: Hapo, muna saka ika zani kunyumba kwano.
2: Mhadi,
0: ya pipa, enyakunde. Safunika mwende kwa mulangani kuna pinipa, pangone pia nsoro. Mwaba, shamali. Kwa tiwi kuna mapirare, mugodame. Mwaba, shamali. Mulangani kuna sigaro. Si ya chizungu rae. Sigaro, ya kwenda kaumbiro na thamba ya mfigu. Mwaba, shamali. Umari kumanga na ncheo. Mwaba, shamali. Awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichira pepa. Awangiratu. Wanga batamanga panzembe pali. Mwaba, shamali.
1: Mwaba.
2: Kama, nina. Nina
0: Gabe tai chamale ningabuka pano ndina nsakire pimitombo pimitombo kumbe kusapa kusapa manungu byache munsolo mwache pensene pene pye mala machinzembe mine ikiwa waba chamale ndaunga ningamba santombo pano pensene pye ma machinzembe tingi ikiwe una babacha komero baba chamale ai he ini nda maana pano munapira ngope kuvunza
2: apo nsembe tineka Njijuanji.
0: Chamauro, zuwa inakita pee. Ndei inajazu mwineri. Zuwa inakita pee. Ahe, imamamu godama. Mnumudule shinero. Kabi basa patu. Ne shinero. Ne enji. Mugodama bansi.
2: Buruza padi vana.
0: Maburuza muna vala. Mumenye manja mwonsene. Kutifi tabwela panu. Tabweza kuikirani.
2: Yomba.
0: Pe wachi ndimwe. Mwana mwongise. Pe pali mwana na wasira. Waba shamwari. Ai, nendiripe inda ini. Kami china angu chakulonga. Ndikufunzani. Kutumuna pina angu peku timizira. Timizirani. Ini ndifuna ndende ini. Zue edoka. Kuna kalini ngutari. Ndaronga nipa. Nipa. Apa kafunika serveja ya mbeki zungu. Waba shamwari. Nipa. Pesa kita pipa, isa kwa togoche, mbifundura, mbikwa shuka, mbuka ni mazi, mazi mbia wawa. Selveja usa kita tani. Usanzua kupikwa kwa kiselveja. Ay, unkulu, ndumaluku, pusi mwana usafuna muendeze.
2: Kati,
0: na kabe, sukwa nipa, nipa ya nsoro, ikamwe kaliene. Wava shamani.
2: Masikarombo, tukwa tembu fojo.
0: Ndati foja. Foja puruze puruze. Fojo lima kunyeza nyeza gede. Mbika pa tsamba. Tsamba lunaikapo motu. Maku iwambiza gede. Maumba umba gede. Watanchia umumangandi. Mwana olu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyingetele ya vwache. Adabara babache. Wapa shamari. Mwana kwa wanga. Na hinde hini njiripenda. Waka muna pina angu. Funa pina angu kutimizira. Timizira ni ndaji kuna kare ni mkutali maningi. Njiripenda hini. Njiripenda mama. Njiripenda.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: andisiya makundi gujula wano.
1: Inde.
0: Inde.
1: Muka kutali.
0: Nipangeni mpapu wakunyengeta nitani azimu awa.
1: Nata. Azipeno maya shpirika
0: nipapu. Akunyengeta nimbutani.
1: Azatani azimu awa. Alonga uwi mbiti atimu munafunika.
2: Tapiva piva alonga kuti.
0: Nanya kumpepo wadagwira.
2: Nanya kumpepo. Unandipeza tinangwa piva.
1: Tapiva maya.
2: Tapiva alonga munaika sigaro.
1: Ati muna ikansembi.
2: Muna ikansembi ya. Ya zimu mwana ni ya darozwa ngabe. Ni chubosi ngabe.
1: Uyu sewu yachi nsembi yachi njama ufa mapira.
0: Pinalonge mupe papa mwali wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe baba nzimu bila bukawa kupangani, rai?
2: Watipangani.
0: Kupangani kutumana ya kupakupa.
2: Inde.
0: Akupakupa, akupansoro, mwendo, mimba. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pida longa nganga pika ugebi. Nzimu da buka. Kambili nzimu da buka wabuka mkubwa mwango.
2: Inde.
0: Agora deve akulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
1: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
1: Ndimo
2: mwenye.
0: Alonga tepo, ra? Meka ya mapira.
2: Apo alonga sigaro, ra?
0: Sigaro, ya chikaukau. Hili masamba, masamba.
2: Oh,
0: apo choda kumunda, ra?
2: Masamba, alo hafuja.
0: Na masamba mfigu.
2: Inde.
0: Mujiti kuiwambiza.
2: Inde.
0: Mumalimanga na ncheo.
2: Inde.
0: Pena ndi tepo, ra?
2: Ndimo mwenye.
0: Hei. Mwana oli mungkoti ninga chifoye, mumangili ninga kapundu.
2: Inde.
0: Aka ninga kutindimbu ya chikaliene pikaja iye. Mbareke fara mapichu kwa chikino ata. Ndi manera nalongera doneni pano apa.
2: Inje. Napo
0: kumisoro ndu 200.
1: Pikupiri.
2: Pikupiri.
0: Pikupiri kumisoro.
2: Ishi.
0: Inde.
2: Inje
0: tukadi.
2: Inje tamanga pano.
0: Napo sembe
2: acho chinaika nzijwanje.
0: Na chamaulo dzuwa pe.
2: Inde.
0: Dzuwa munachita tobi tepo nkuku zifuna zipite. Imwembo muneka munsembe tangiri mizimu sajaura dzadzire. Mungaika chamasiku wavintora na jemu wa mazerola. Ngabita ila nzimu tae.
2: Andi
0: tapivu. Banzani mwende. Banzani.
1: Agora mai. Nkafikavi kunyumba kwano. Tendenitu kunyumba kwanga.
2: Kwa? Fika pondu kunyumba? Tendi katani. Tendi kakamu njirebo zenu tendu kunyumba. Tendi kachita pida pangwe fiifi. Ini ninga maike gubede. Mnjizabwerera pia anga kunyumba.
1: Manimu.
2: Andi tendi. Tendi mwana anga. Si. Nina. Masalahi.
1: Karota. Karota.
2: Nafuna kuja. Mpasta nkabe pao mwa.
1: Karota. Kuna nkabe pao mwae. Sia pao kwenye mti
2: nafika chinchi. Tafika.
1: Tafika.
2: Tafika.
1: Mkukumbula nsupi kani. Tafunta cerveja mwae nipo.
2: Si. Alonga cerveja.
1: Alonga cerveja. Si. Mwae tafunta cerveja hivi. Tende ntika ike cerveja. Tende ntika ike cerveja.
2: Alonga nipa, alonga cerveja.
1: Tika ike cerveja.
2: Tika cerveja.
1: Tika cerveja tini. Takula cerveja.
2: Nipa pia opia kare. Pio nipa chio munu tina ipata pa kumperedi munu. Na ipata ku?
1: Ifi chambi tizungu mama.
2: Tende ntika cerveja.
1: Tika cerveja.
2: A indi. Ndimo mwenu.
1: Ndi kirete, ndi nina funa ikara. Ndi kirete dwala.
2: Iyo tadwala kumbani. Ine nafuna ikira tadwala nga ya vwache mwano.
1: Ndia.
2: Kuchino. Si ya vwache mwana damkata.
1: Ndia vwache.
2: Udazo da pidarongwa kulira.
1: Ndi
2: mwenye. Ndi mwenye. Apo dodomeka na kulonga watani vanda.
1: Agora mai. Kwezo shitapore ansi nsembe. Faji mkwezo.
2: Mwembo shitapore ansi nsembe. Unalonga na chisena.
1: Kabe. Mai fisa dzolonga chisena chisona chisatifunga njia. Nganja
2: ndi mamwe ne tendeni ne ndinatoeza imu ife nganja je bwantu nkhabe
1: imu
2: podi pori ikapori ine chizungu chanyata
1: asi ngweza mwana 20
2: ndono
1: mwana 20 aki for cerveja vodele cerveja
2: Sicho, ine ya vwano reseberi, anafunaika, vose vai pori, ine vai pori.
1: Vai ika mama, mama ako vose ki vai ika nsembe.
2: Apu yon pinakite ongo, kaira pangono.
1: Kushitrikarini mama, kushitrikarini
2: kita. Chimbisa.
1: Mungani tepo, akifala nsi mama, chimbisa tano. Mama tambe. Mkustado do meka, ne?
2: Anangawa. Mwana kuduwala, iya kupambuka pambuka piache. Longa mbapu, longa.
1: Assim estava pobre, sempre, a avó dele, criança doente. Assim estava para pedir e ficar de boa doente. não ficar mais doente criança, para ficar bom, sempre este. É mal, e também can sempre acabou. Entende, mãe? Também uhum. Cerveja.
0: É mal assim sempre.
1: Então acabou. É mal e can sempre. A cerveja já pusemos no copo.
0: O que é que não me apuruca nem?
1: Aqui foge coisa, mamãe.
0: Negativa? Natura, tempo.
1: Entende? Cagone.
0: Entende, cagone.
1: Gona.
0: Manguana, nina becerra.
1: Você ainda é como? Quando você é doente? Doer, base? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava boa, agora é mãe, é doer.
1: Ah, com o papão de base? Agora já, um já pátia.
3: E a fogo, tu é fogo.
1: Fogo, vovó, a Tintina na beira, na fica agora, na chegar agora, vovó. Ah, na fica, a Tintina na chegar agora.
0: Como quando a Paula se canango, pelo tiro, tá em bianca, pelo.
1: Agora, ansia, curandeiro falou, você doente, ansia do passado. Agora, ansia, doente, mas está doente. Negona, titulo, não está agora. Mas mamá também. Mamá está em boca, está atrasada.
0: Onde, onde, onde?
1: Fica ali, mamá.
0: Matibessa, Didimor.
1: Matibessa.
0: Onde? Matirotanep.
1: Ah, continua, vai ser doente. Gona título, não gonou nada, criança, mamãe.
0: Não dormiu?
1: Cabe. Não dormiu nada.
0: Como é que papi não é o que você está fazendo?
1: Não,
0: não. Não dormiste?
1: Nada.
0: E o da Gona, mas segura?
3: Ah, da Gona, mas da Gona, sentosa.
1: Amanheceu, amanheceu.
0: Como é que você está fazendo? Tira a coisa, coisa, pipa.
1: Eu te fiz de papa. Quando mamá tende no ponto tende com a mãe, a quatro pesos dinheiro ato mamá, a nem pata não
0: tende mananga tende de tamanho
1: trabalho com coisa boa
0: tende tende ah bom me passa de embalo bora anda porque cari bora
1: minha filha mamá doente assim
0: mana patica maningo odi odi odi odi
4: ande pitani
0: ande Machibesa
4: ndi. Ah, machibesa mbuto njeni ekhalani
0: basi. Mwini andi tabira.
4: Andi, kwenye kukuna kwanu.
0: Nimpere anga nkhabe. Napanga mbuzisa macha, macha tinkhabe lakuna kitu
4: zana. Ima maikatani nsembi. Maikatani.
0: Nsembi da ikefe. Da ikefe atu mjizino nje chuzungu. Iu macho waika.
1: Puzemu chukweza nsi kore nsembi mbashu.
4: Agua pizemu, pizemu, pizemu. Azimana aga kalanzungu. Pizemo anaronge mwa azungu amepewa cha kalanzungu
0: inde kamanda pironge ni vani
4: alangana nini ndikupangizwa basi mu pensane pidaronge ni vani mumudena kapichita tai mwakota cerveja mumuyika chinonda kolonga nemwe mwenda kolonga ne chizungu iye munthu anaronga nayi mule adeke kere munsembe ule ne balushunga kwadziwa
0: ande
4: inazweli nguni
0: inembo pondo ndakhala nkulu vesi
4: agora mwana no anagona tani chitulo
0: Apo mzina sinembo da chisenambo ichi nijijina ngusandita ya taya po.
4: Agonje inakupasa ninyatwa penu mfungu ndishikola penu ndininji muna pizuwa ndimu penda dzuwe mchinchino. Chizungu sakitwambu na chizungu. Pichikafiri pusakitwambu na chikafiri. Tanguri pewache hanaiziwa garavata tai. Nganaziwa ororosho tai. Inadzuwe iye ndikapundu. Ndazironga pano kuti saka chifoya. Mamanga mwana chifoya.
0: Chishi.
1: Ngabe.
4: Chingu mamanga bachana kakapu. Hapo mwana no anazawanga tani.
0: Na mvazika kabudura iye koma asatu ndamani mimi panga machi ndati dinyerish. Mbana kagura madishkara tavi.
4: Hapo mpapo mfuna ndivundisi.
0: Agura wa madishkara tavi.
1: Agura ile kiriansa mama adorme kusen kartavi.
4: Andi mpapo. Tepa nisafuna ndikuvunzeni pano mabwela zakota dinyeranu. Oma zavesele chikumi cha mwana.
0: Tai tai tai. Kazaka visela chikumi.
4: Chikumi cha mwana. Agora nikukufunza nitepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Munsake nsena. Podi busa dinyewe ni mumpagari.
0: Inde.
4: Akuikire ni nsembe. Arungi mtupo pe wachi mwano ya wachi mwano oyu.
0: Inde.
4: Anga makunchita pensene gede. Agonga konda gona bayani za kwati kubanga mkaitaye. Sinefuna vile.
1: Tapiva. Tendeni mai, mai.
0: Oi.
1: Ancora ti tende che sa che ti ha uyo, analonga mani ti sena uyo.
0: Un caso io,
1: come io. Ah, come.
0: Ma zarare. Oh no, la sacida nyan konza konzara.
1: Ten mai, so tendeni ti
0: kachisi. Tendi mwananga.
4: Ndokoni kwe.
0: Tendi.
4: Ndokoni kwe.
0: Ndi.
4: Mwashindalonga te bamukwati foja.
0: Ah,
4: ufa mapira?
0: Ndimo.
4: Ha? Ndimo. Foja munamumbira pa.
0: Apo nzina.
4: Munaimbira munaikira pa karta. Ndonga karta mpichizungu. Ndonga tsamba mfigo mukupipa pedidi
0: pa. Tapiva
4: tsamba. Ah, munga fika kuli chinjani? Ah. Chinjani.
0: Apo ufache.
4: Ufa ndonga mapira?
0: Wa mapira. Ah,
4: ona mwana pumbura mai hawa.
0: Ni. Ha, ha. Ah, mai sikupumbura ta takula pia tumuno pinango.
4: Chizungu ra.
0: Tapeta kula pia.
4: Mwenda kaika cerveja ndikupangizwa hapa kuti mwaika cerveja.
0: Ngabe
4: dai kafuneka ni cerveja?
0: Ngabe dai kauyu icho.
4: Mwaikanje.
0: Dai kapio pia kuchena ipo.
4: Kuchena nini ichi?
0: Ati ninji pile.
1: Cha kuchena mama.
0: Pia kuchena pile bila kaninganipa
4: bo. Inafunika ndinipa ina kwa mbati. Inafunika ndinipa. Tangirie ndinsena. Akabva pia kamwa pia nipa kama nipa. Ya kuipana gocha mapira manga.
0: Ndapiva.
4: Ndokone ke kwanza.
1: Mama isu você pode na cabeça, né?
0: Iyo ngafika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa. Wewe nakulongera tichisena chakare.
4: Ah, ni chisena kinafunika. Ni chisena ndokoni.
1: Mama, what the very chicken self? What now should it be?
0: Pirembe vinango pirembe.
4: Ah, ndokoni ndokoni. Ndokoni kavunzi. Kavunzi sei.
0: Apo mshe. Muna mpata mpata afi mwana
4: mwana ndo mtombo ndushu tikizenu kusireni mpukusireni maji chikulu chidolongeni ndicheche mtombo huyu so mkomu mabwera pa nganga na mpote buka kweni pezi maji kumendi cheche mkai kinsemi na chisena nene kizungu ta
0: tapiva
4: mwava veri munga mamu zani pasi dinyaru wanga
0: tapiva tinabwera tinabwera chendi kwa mama sarati
1: chendi maji chendi Shiki tamangeni maji zisimere maji.
0: Tamanga zinore mbona ngumana venu.
1: Penu peti na ngumana penu.
0: Na kumunda huko na ngumana. Odi odi odi odi. Banando rani. Odini odini.
1: Kuno.
0: Inde.
1: Ah, bitani fambani fambani.
0: Machibesa didi.
1: Machibesa didi. Manungwaje.
0: Manungo.
1: Karani pa fumba isi. Machibesa didi tia. Ah, machibesa didi. Pitani pa mfumba.
0: Takala.
1: Enu kunjira manungo achi.
0: Manungo mba didieni.
1: Ni manyanyamina ra.
0: Ande.
1: Ndaone nipani kwa kukudua rani.
0: Uwe
1: mbani ni nzukulana.
0: Nzukulanga.
1: Ande. Uwe ni nsikanano re.
0: Si.
1: Uwe nyato re.
0: Inde.
1: Ande mai mwakula ande mama.
0: Inde.
1: Halu mbanka nsikano. Kuku mwana nga kunenseka.
0: Ay kunenseka si. Kunenseka. Tapangwa ikwansi, tapangwa kaikansimbe. Kwa diwe, kapitumbuze ndiwe.
1: Tia ifu tazapano, kuhuli mwana ya kuduwala. Agora dafika ifu maiti kadenda kwa nyaruso. Dende ifu kwa nyaruso, agora tafalari kweza Portugese. Wani falo Portugese, mama ufalo ansi mzungu ule, wakweza kurandero, falo ansi Portugese na mfiga bwe. Fala com os seus dialetos, não vou uma cena. Nós, para fazer saber bem uma cena com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tinha que comprar nipa, comprar.
0: Folha.
1: Ah, tabaco.
0: Folha chura, ou com a vida, ou com a
1: fanteira, ou com
0: a peio, ou com a cigarro.
1: Fazer cigarro, mas tinha que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe.
0: Uma tamba mfigo.
1: Nuka zingurunzanga. Hona pensi wata mwana
0: kutu mkeno kuduwala. Ndama kupiduwala. Nda piduwala.
1: Apa ate iye mwana nwana rusovi. Nkulonga piyaki na chuzungu pina kwa kupifungata.
0: Nzeru za makuenda mama. Nzeru za makuenda.
1: Pino kani
0: mzeleanga
1: kuduwala. Agodi sipirikura umatitia. Para tani. Para sabi kufolari.
0: Para ikansembe. Tangwife ta ikana chizungu. Nyanyamina
1: muna kwa zalonga chisene mpalonga nsembe rae.
0: Pisungu ipora o pata kumbaka mbali maso
1: huko nsembi kafuna ikiwa nja pata
0: ngabe pata kumbali maso ndikalonga chisena akandikondesa ndikalonga chisena ati ah tabuka muzi no raino ba nei wasikananga mkumuva sikananga
1: hakaendi kwanza longa chisena
0: ngabe kwanza longa chisena
1: pata tomeri mwana kutabuka
0: kulonga pata kumandi akandikumana mimi ndilonga na mwana ikali ndongo ya koka
1: Musa chizungu chokoka.
0: Musa salonga chizungu chokoka.
1: Haa namba mwafundi sabo ni chizungu chokoka.
0: Simwe muna kushkola na kushkola kakamwe koo. Ukulero msafune kansembe mkupichimwani.
2: Pinangu na makupidwala. Pata kwa katai la tae fasidu. Pata kwa katai la tae.
0: Ah, ndefa hapo. Kaguleni nipa. Nipe sagulisho hapo. Mugu nipa nipa. Sire si. Pili pinongwa tenta sa tae.
1: Tia na vai kumpla pra noje.
0: Imu kapa nisa kule kakule. Kamu kumpa kureja.
1: Now. Ah. Kweza oke okay, non conhecemos Jesus Nipa.
0: Kadzo Nipa?
1: Non conhecemos.
0: Ma kone zwa Nipa ra.
2: Mai msaidziwa po huko no si kwatu tai.
1: Non conhecemos
2: Nipa. Una kipesa.
0: Basi nene nikagulia
2: vutaki chinyiro. Aromba foja, aromba foja upenga do masamba
0: masamba. Ni chida kudzesa Nipa no kupemba kuti ine ndi kupenza kuti Nipa njishi sigaro ndizi mwadzirani
1: bana. Now non ci pedire vovò titia. Ansi kweza para ir conosco in casa, ir por en sempre dele.
0: Tendi longi chisene.
2: Sinde.
0: I'm going to go to the house. Ninga makupichita mwana nga chitambweni milazi shano zanga
2: milazi shano
0: kwa nga chisena chisena mchimwana
2: ife kwa chimwana karampera
1: mwaka zero kwa zero
0: kwa zero kwa zero
1: kwa zero kwa zero kwa zero kwa zero kwa
2: zero kwa zero kwa
1: zero
0: milazi shano anga wanga mwana
1: tia
0: hati
1: kumiko
0: juu mwana funa rae.
1: Não, titia, vamos pedir.
0: A tirongue é miticena.
1: A tirongue é miticena. Titia, titia, vamos
2: fazer. É, ok. E
0: muda na casa, vera, mumbara, mana, cuzana, e muda de zolonga, ticena,
1: tchau.
0: Vamos lá, mas eu não vou dizer.
1: Vamos, já chegamos.
0: Nipa, foge hoje.
1: Sim, já chegamos.
0: Agora, muda o famapira.
1: Tem,
2: farinha,
0: mapira.
2: Tem, já calcula munhava. Está gripo, André.
0: O famurumbi?
2: Murumbi, gripo.
1: Tem.
2: Gabi, o famurumbi?
1: Nada, na murumbi, nada. Só
2: falou mapira. Já pangue, não gosto, alonga, bati dentro.
1: Falou mapira, mamá. Falou mapira.
2: Falou mapira?
0: Mbuya kwa kareazoa.
2: Esse sou de mapira.
0: Nisanzua mbuya kwa kareazoa.
1: Falou mapira, mamá.
0: Alonga mapira, né? Sim. Acadia de mapira, mas zoa, não. Tem,
1: falado.
0: Apo iyo godama, unafuna longere ndiyo mbilonga ini iyo mbulonga mbwa.
1: Apo ya fika dipe?
0: Ugodami.
1: Goda kwezi, ya uke.
2: Fika di juegu.
1: Ah, fika di juegu. Ah, tabi mama.
0: Godama.
1: Shwege.
0: Mwana mpafazi kuchikapundu chidalongiwe.
1: Kapundu weke, weke mama.
2: Uwa, ama chikatavyano.
0: Tai, chikatavyo.
2: Atidula chikatavyo. Mulani pepe chikatavyo. Mfazike tuera.
0: Pata tuera
2: mma. Pasen tuera.
1: Akele kweza.
0: Rasgado?
2: Capulana, rasgado, fralda que estava a usar criança e ué? O tanque?
1: Ah, tá, mamãe.
0: Mangue,
1: isso está aqui.
2: Mangue,
1: já lhe amarei, mamãe.
0: Ah, godama?
1: Da godama.
0: Mãe, não, godama, isso é bom.
1: Joelha lá, você.
2: Uau. Longa na ticena?
1: Titi, mamãe, também na
2: ticena. A ticena,
0: agora longa tempo. Dini para no nhato.
1: Aqui eu, nha.
0: O longa na ticena, piripi na longa no longembo, o viva?
1: Sim.
0: Longa, dini para no nhato.
1: Eu, nhato.
2: Ngine longa chisena mwananga, longa chisena mwananga, longa chisena. Ngine nyatwa.
1: Eo nyatwa.
2: Ngade mwanawe, ngutwe. Karonga, katuweza pili. Kansi
0: ya ninapata mkono wachi. Napata mkono wachi. Anda godama nini panu nyatwa. Ndabwelaba msa kikira ninsembe. Imu yavu. Imu mkupata mwana. Mwana kufa kupa.
2: Pepa.
0: Imu ni mwazoa.
2: Pepa.
0: Kwa anu wazoa ndimu angona nyambiri.
2: Pepa.
0: Anyambiri ndimu muna hojia mkangaiwa zinabuwa mzimburuka.
2: Pepa.
0: Ukutepa mwana napatika woy ndimu nzi mwana mwaka wakapata mwana chini
2: hatwa. Pepa.
0: Nyatwa kudembeti na nzizuno.
2: Pepa.
0: Kutini kukikira ninsembe ufoka jemo mapira ngono.
2: Pepa.
0: Nipe kamwe njishi.
2: Pepa.
0: Sigaru kamwe mjishi foja kapwewe mungono ushu.
2: Pepa.
0: Ukupensiti nga kandi mwedi muda pichita benepi.
2: Pepa.
0: Ndi mwedi muda mpata mwana huyu. Imu mizimu nde muda mfunga mwano.
2: Pepa.
0: Musuzuli tuonu mwana wenu ungu mwansana.
2: Pepa. Nisani. Pepa.
0: Sapizo kutisaponya. Pada ndelemu inaleru nghabede ya kukumbukani mba kukirani nsembita.
2: Pepa.
0: Ne babache, ne maiwache, ne ana nda kukumbukani.
2: Pepa. Leru
0: mazapata nzukuru.
2: Pepa.
0: Kutakwani kukumbukani. Leta maika pionseni pingu ikira imu kuzungulira mwana wenda patemu.
2: Pepa.
0: Tumena leru mwusie mwana kwa nisona chukumi. Tiwonu ungumi wa mwana. Uini mitombu ina wikeni ma, nisembi na kefileri.
1: tambirani nsembi leke fichinchinu. Haa, ndi nyatwa na dembeti na nzizuni. Uyombu longa pepe kutindi ni nyatwa. Longa pepe mba ndi nyatwa. Ndi nyatwa, ndi kukira ye fofo.
5: Mpore nyafofo.
1: Mtabusa ni pepe longa, ndi kukira ye fofo, longa pepe.
5: Ndi kukira ye fofo.
1: Kwa? Longa pepe?
5: Mfo, ndi kukira ye.
1: Apo imambo manyanya mina?
2: Ndao.
1: Ikani pangono hapa mlongu tiyechezo. Nisafuna kuti munsi ye mwana dala patemo. Mzuku rule kani kumpata tae mulekerereni.
2: Ande tatwala.
1: Tinatiti ike nsembi.
2: Ande tatwala ndilipano. Ndilu kupemba kunemo kuti mumulekerere mwana. Mwana nguanka mwene. Mangwana kulonga kunakula.
1: Tinasaka tinaika nsembi.
2: Tinasaka tinaika nsembi.
1: Tirinjira.
2: Tirinjira.
1: Yonseni binafunemu tina kuikirani.
2: Yonseni binafunemu tina kuikirani. Yonseni tina kuikirani. Tina kuikirani. Nsembi ndiru kupemba mundile kerele nzuku wango.
1: Patimbeni manja.
2: Ehe.
1: Mule kerele ni mwana mule kerele ni.
2: Epa.
1: Mule kerele ni mule kerele ni. Epa. Alkulembetela. Apatamendo. Ana pichita vitai.
2: Epa.
1: Misisani mula kona kweneko.
2: Epa.
1: Matiko yambu mizimwina angu bibwira nantu pa nyumba panu. Kutende tikapati basa.
2: Epa.
1: Kwa kuti mwusani mfuzike.
2: Epa.
1: Mwusi ya mwana tuoni chikuchikumi.
2: Epa.
1: Hey. Apo tepa mwamara. Nsembe ndi tepa.
2: Ani.
1: Mwika nsembe. Nungwa nsembe ndi tepa. Mwuziwe longa marongeru anu. Aputeva mwini kampa nginganga kutamara ika, mwana anga gona chituru. Mkampa nginganga mwatama ika nsembe, mwana gona chituru.
2: Inde.
1: Kwa timwana mwini naishpitata, kwa mara zani, tukona ninga sea sangi, ninga bebe, ninga mamazi, ninga bebe, mwini naishpitala kamalisi, kwa timwana anga kwa ngeni.
2: Ande.
1: Deke msembe tepa, nduntondo ngonweni.
2: Tapiva, tapiva, napeleka takuta kuna imwe.
1: Haa, kwa biliza anga mzibwerese.
2: Zinabweresa,
1: zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa Tagona, tagona, tagona chituru, tagona. Shi, shi mwana kuona chituru.
3: Mama, kundeje mae.
1: Kuna oje? Kuna sima? Shi nda mapika, ya. Shi andi mae.
3: Kandu kwa yavu.
1: Mae, shi. Kandu kwa yavu. Nenae kwa mae. Tendi, tendi kwa yavu wako, tendi. Tendi.
2: Shi?
1: Shi.
2: Nyato.
1: Mae. Mwana kuona chituru mae.
3: Ya, kuona yavu.
2: Ha, kuona chituru. Kwa kuna.
1: Karota.
2: Karota.
3: Yavu.
2: Carota, carota.
1: A bona título humana, sim.
2: Poeira com o nome
1: de mãe, sim. A bona título, sim.
2: Ah, para passar com o papá? Ah, para.
1: Ah, bebê para com o papá.
2: Não, não fico.
1: Mãe, tende a quando com ganga.
2: Tende campanha. Apo, tu mangueni me torou aí.
1: Tu mangueni.
2: Cada sali que daria, inde.
1: Na pata tini huyu, tina piku.
2: Iye mwana leka kunsu ya bi.
1: Ngabe.
2: Tende nae.
1: Na pati ya mae piku kumi.
2: Iye apidili piku kumi.
1: Pati ya manja mae.
2: Burusa piku pishanu, mwana nga chitiratu ntondo, panangu pitandana pia.
1: Tabe mae. Tende.
2: Taitaye muna pisi wa njimu.
1: Tende.
2: Kukomewa kwa imu.
1: Tende.
2: Odi, odi, odi, odi.
4: Ande, maze mafika.
2: Ande, nzira. Machibese.
4: Ande, omerambu na inini. Masikunda kuna dani.
1: Bondia, nzira.
4: Inde, masikunda zigoda, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
2: Ande.
4: Zikana. Ande, awanga.
1: Ande.
2: Awanga.
4: Ande, drumiu, drumiu. Umuona imwe, chizungu chano ishi chinati chukukupuiseni yeji chizungu ichi. Mwana, adambala ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja, ika nsembi se kwa mbuna serveja, adonga ni bamba.
2: Ande nzina.
4: Towezani makorano akari, mutowezi. Mutowezi. Ovimu, ovimu.
1: Nufalava isu.
4: Agorela za falaritani. Nufalava baby, alera ma za falaritani.
2: Tachita papatiza, papatizika.
4: Ande, mai.
2: Nina pasidu mamu pwetako. Akasia tae kuti anapena acharo kisena.
1: Kweza titia?
4: Eee.
1: Tua fomu shamara kela vuhu.
4: Agoteba mwenda kansaka mungu wansena.
1: Si.
4: Mbae kansembe besene. Mamona mwana nkopia gamu gai.
1: Kinde. Akala titia tambea. Sabia falari kweza masena.
4: Muto misi ya jizungu ichi. Mutu mtuweza na makorano wakari.
2: Kanava, na pia analeru, kanava.
1: Angula titia yeo, shashi, chisena, kweza, kwe mtu, kweza. Mama, asalonga maningi, kweza, chizu, chisena.
4: Agondi, tenevo, ili ndinaonga pinangu, mparundi, nisikano, ndi kumaku mpata mpata, pano, awangiratu. Kabebe manerave.
1: Kabe.
4: So, mkari barakaremwe, muzi uja zuru. Chachi dekele mzembe jire. Mumu kanyezele kutimwezu nga chitoko. Bareni chagare. Mumu ikanzembe. Mbuya kia safuna kuja ora zonsini. Pepa jamu kafuna kwa tabupi. Maserveja etani. Tangu ya kuruwa kari maserveja nga kwa dziwa. Anadziwao ndi nipa. Inadziwao ndi uchema. Unadziwao ndi kabanga.
2: Kabanga. Inde.
4: Ha?
2: Inde.
4: Ndepi nadziwao. Na bwadwa.
2: Inde.
4: Agoe mumusanda kwa tepeji zungu mwere sabu.
2: Kwa sipai wanga. Prasida mama.
4: Ha.
2: Ora zonsini. Aka
4: pika makabani. Ago mwazapichi mwana tani, mai?
2: Sembo ambo, mde sembo
4: ambo. Basi, ndokoni.
2: Kwa sijupata ku atipepi nga kufuna
4: mwana. Ndokoni. Basanga na maana pano. Utata wanga wadromana pano. Eba tapata na bali.
5: Nada.
2: Iyo vovo. Vovo.
4: Nde, andi. Wawanga, wawanga. Wawanga. Wawanga. Toezani, toezani chisene chano kidabaro na imwe, mutowezi.
2: Shkola kaenda ngabi.
4: Badi wonga funda shkola mbuka hadotori. Iu utingi vunza na pena kwa dziu chisena.
2: Inde.
4: Wagumana nimbe wa gula. Wagumana nkupi ni gula.
2: Swemu.
4: Majida gumana ya kutichiri chisajel sena. Anapiana dziu kwa mkutia finari mumukaja ipi.
2: Dapiva nzina, dapiva.
4: Basi.
2: Kafikeni
4: pia.
3: Ya, wana longa teneva. Gireja tingenda, gireja fala putukeji. Tinga ainda kupi fa portuguesa tu fatronga chisana
2: Ah, maona mwana, ntondo, apata chiboi chato. Andu wakada pambana tenepa. Emilia Kolasu, ndia Kalinganga, linga mimba. Maewache mwana, Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana, akali Karolina Kativu, Nyanyamina. Adatikira Nsembi, akalimaria Dagrasa Ponti Shkoti, Mazalale. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahae wiro. Nkurangana makariro ato.

0: chagwanda ngwanji ulimiu.
1: Ndakala matoni.
0: Ulongo avirai. Ulimiu ngwa seula, unatabuke unafunye. Mugundivesa. Mangani anakala hapo, ibozi, ibozi, ibozi, mkwanda koku ikulu, ime umanise mkubala mwadidi nkabi, ujitikatani. Nkabi. Ulimiu ndo, ndakala matondo. Anajua urazino pan, setembrun, novembrun, pefambatani. Nkabi, ndo, ndakala matondo. Anto alikuja mapira manga. Pepe ndepe kafuneni kupudzisa maningi na pale pananduunza nema mbuya sonda.
1: Kulikita pa mafaraneo, adalonga efelero nyakuva, kuti seula, ndakala matondo, mura wapi na ulimwa chaka. Takbanda makani hatu mbwenye tindalonga ponte mafaranangu wa kulonga tangu ya kuira na kupakira. Azinji kakamwe, amfu asalonga kundi kuenda kapakira. Unangu asalonga kundi kuenda kupira. Pira mote, pakira mote, mafarawa, alandana kakamu mbwenye siyana. Kulipu kupakira, kulonga kupaka. Kulipu kuira, panangu kuira nzulu, pa mafaranee wawa. Tina apendula tani mbwe.
0: Ndi mamwene, mafara danensa tani kufuna kusasanyira chisena. Tingalonga kupakira, nkulonga kuti, tikupaka. Kukuira, ndiwe muntu kukuira pachintu, penu pachidade, penu kukuira mkamboi, kukuira nkaru. Kwenye kupakira, nkulonga kutiwe panzidzulu, ulikupaka mapira manga nchitundu. Kupakira pintu pinango kutukwanise kupituka ndisalonga kuti kupakira penu kupaka hapo veserani ndironge tangwe yako pwira ndiri kwenda kankwiza nzakulu likwenda kankwiza ndi nzulu anakwira akwenda nzulu kwenda kankwiza pena ikwenda kakwira anapakirwa ikwenda mpyombo hapo tingapanga muntu kuti wa alikwenda kapakira pena ikwenda alikwenda kakwira pepire tinapi dodomesa pangono kupataniza pa mafaraneo mwenye kupaka ndi kundumbu kupwira ndi kundumbu mafarachi mungakonda kwa vesesa na chisena cha kulandana unalonga ndi abodzieni hapo lero tingalonga kuti uya ikwenda kapakira hapo chinango tikumpanga kuti ulemo ndoko kampakire unakhala kampakira mapira manga kuti alamuke aende pende kampakira nkuniza cha alamuke aende lero munapatana tani pepa ndipenda kankwiza sadzo shali paulendo ndipenda kakwira ushe kwenda kakwira nkaru ndipenda kakwira nkamboi na mpode longa kupakira pepo sha chisena chatu da chisasanya mwadidi tae ndi mamwene mbuya somba
1: pamba falana ngo tifungise tinalonga tangu ya njazi na chipala wala pamalongero wa mawiri asalongo kwa chikene na asena njazi ya pamundu chipala wala cha pamundu
0: takuta mbuya sombe. Lero ndiri mbasa ina. Chipali wali na njazi pia siyana. Njazi ndi chintu. Chipali wali chinga chita chetu. Iwe jasa mga chichini chipali wali tango chisalira. Tingalonga njazi. Nchinyama icho. Sikulira kule tae. Sikulira kule tae. Nkabe. Njazi ndi chintu chene chiri. Njazi podi se chetu matai. Ilipa unjazi. Chipali wali. Chinga kondo kuchetuma. Iu nga wana kuti kuna chipali wali. Tisalunga chipali wali mkuchetuma kuli. Ipiati. Mbunya na menya. Anamenya.

0: Bire kumune pisele.
1: Si.
0: Kode wakomerwa nanji chida kukwata kutiwe uimbi.
1: Ah, chida ndikwata kutine ndiimbe. Ndatoma kuona na pili pika chitika. Pika chitika pazona. Pika pasari na ifembo ninga majove. Ikuongera chaka cha 2000. 2007, 2008 so kinzizwe ni ule neti kana kondisonji pra sikayari kwenda ka gravalisi zinyimbo nda unapibi kwa naife zona tane pira za itambo tembo tutukie idade taona kutinada nda pra tipi buse pa kwecha nisho
0: nzizi una nyimbo zingasi pa kanati
1: nzizi uno tironge na kuchima kwa pintu hoti longe kondisonji no, na kuchima kwa pintu tane tisabu sambo moda ule mbo tifese nkwandu tane maishi tiende kureshiposha yanu ishi tena lero hini ndina muzika tironge sete
0: tangwanjo chitazezu basi kupira pachaka cha pikupiri kuna pisero 2018 mpaka nzizuno basi ene zezu paka nati mwanao
1: basi ene zezu sete basi manje ngulonga kuti zinango ndinazo manje zili papapeli basi tisati kazi gravalisi makamaka ni tangwela ya kondisonji no kondisonji para kubuzisa nyimbo zile ka gravali pisa enda sa chimera produtori ne produtori na produtori unango epa asa
0: salipita
1: si sa chikari maningi unangombo ndi ulembo asa jitambo tironge baratu mwe ndao
0: kode pasiana njo anango songo unanga na kumbusa makakubiri mkabizi mwenyewe na po chitira chipi chipi mkaka kuti ngango no saona
1: Bepi tinga enda kusho ku nyimbo zatu hizi otinga enda ku gravação asalonga mode pisalongwa ipyo ne ati ule asa kuzisa maka kobiri niwenea na kwalidade asa zwisa na kwalidade keze ma instrumento wacha na kwalidade asa zwisisa basa endao alembo kuti ana asa chitambo
0: chipi chipi
1: ya
0: tinguacho kuterera kakamwe
1: endao wene
0: Satapanya
1: asa longa satapanya mode bisa longa ibi tave
0: desiana tae na nganga kaka kutusakuza kubiri zingi na nganga kuchetisa ntengo
1: si pia siana adi pia siana pangono
0: hapo pakanati tuma kutipanga zizundu kodi pana nyumba yako nangu inaonga pakanati na kazi kodi mbolonga tangwang kazi kia famba tana magamaka pakanati
1: iya nyumbu wanga inei mindonga tangwela nkazi ne kuti na titulu nkazanga epa tirongere kuti pinangu ndipili pisa wanaife pazona musafamba ife tane neti nga kuita kwenye nkaro ife tisa zava makani uchi nade unangombo wakonta limbo vya chemu pangwa za chemu za panyumba tane hivi mbika visesa pinangombo epa panango mbiapa muzipene Então, tisamala kupi juntari tani, kupi vungaza, até bibuka nyimbo, majipia pa nkazanga hapa, tikulongera nkazi, kuna nkazi, unangu upe ino wakazi, nangu, nkabe kufatai. Nangu salonga...
0: Pepe kuchitika pa banja wapu?
1: Pa banja panga, nkabe, nipi kuchitika.
0: Kusa kuponga pirunga, pa mfuka kunyumba, mbusa katsamiru hapa fufu, da.
1: Na piso na moto.
0: Ngabe chitika panyumba
1: panga. Panyumba panga ngabe pinga funa chitika ndisa komu ndi mamuna ndisa pikali
0: pilunga misa.
1: Ndisa pilunga misa. Kuti mai netepo. Agora kuna kazi rango mamuna wenye kubuka kubasa kumpanga chi kazanga ndi kembo madzine ndisambe ati kaweka.
0: Asa chitembe imbanchinyo.
1: Mvinyo. Epa nkazanga ndapudza kubasa ne pano. Bwira pano. Epa ndi pinango ponto kukunyanyasa. Tavere. Então, pisa kalabasa maningi.
0: Pakanati, nakuti talonga tangwa nyumbwa kuneti na ika chinchino pano nyumbwa kui. Tinabwira tumisipanti kwa nisi traira tandu kuda tumefu na makani ya tumunu muradu nyakova.
1: pakati